0: Culture, 88.2, 99.9, Mega Hertz. Radio Indondi Culture.
1: Uambere akazolonga imiliyoni 15 wa kabiri imiliyoni 10 wa gatatu zitanu za barundi birategekereje ko bazosinda bazokurikirira mu kazi kabo kumuziki kukiriwo kitari gito ushaka kwiyandikisha urungi kisarami Terezo umuno tumwe uri kuraririmba hamwe n'amazina yawe imyaka yawe intaru bamwe hamwe na liye yidiri bumaze gusohora mu rugi kikuri 638 128 ubusa ubusa ubusa next stop itwitsinda.

0: miliyoni mirongo itanu tugejeje hagati bazobona ko twakoze batwongera yandi.
1: Uremeraganya budako tugabura hagati ikizoba tuzonka umuti ega hapfu wavutse kandi nikiribwa ipfu
0: gumukira hiyo nije ntwara menshi n'inkibagwa nkuko iya mbere yabazwe zose ziragarama
1: nimba wanse imenyo yarye wenyine n'ubundi wari gipfa mutima cikwegerako ntuzusubire kuduhitana ngo tujane kwiyamamaza.
2: Ibyo mugira byose mumenye ko kuba turi imbere y'abandi bitaduha uburenganzira bwo kubakandamiza. Murakenye yabadutoye tubage tubamongore nk'intama ariyo badushizaho turi.

katugende twifuriza igitondo cyiza babavandimwe bacu na cyane cyane turabona Faustine Jamari Birungo ngaho mu Kinindo aba ba Claveri abitwa ba Eric mwese nizere ko mwaramutse impunda marembe abitwa ba Buhanza ngaho mu Kanyosha abantu bose mwazindutse ku mirimo itandukanye Imana ibandanye bahezagira abariko bariyunguruza namwe kumbure byoroshye canke mbere binagoranye Imana ibandanye ba mu ruhande rwanyu igihe cy'isaha imeye igitondo irenga ko iminota 9 akanimero ni 68,607 786 cyangwa 72,394,364 bamuzi ku izina rya Claveri bamutazira sogo akabavuka ariya mu ruringanizo ni zone Kajondi muri bururi yagutse ari mu kinamere ya gatatu ahera kuba nabiwe Ornera King Ange abari nga mu ruringanizo akabona Vianne na Swing bavukana Desire na Fulgence na Lionel bamutazira kizigenze kaname shaka ari ngaho nyene mu gikoto Eugene na Renova abari ngaho muri ruringanizo Menyimana ari ngaho nyene inyabikenye ni Uhire na Janine bavukana agashabona bavyara byubaye ngaho onye mu gahanda Claude bamutazira mu gisha ari ngaho mu butwe ngo amuzi ku izina rya Claveri batazira sogo bari ngaho mu ruringanizo ababwira ngo babandanye birambira Karimbo Terra Vive uraza kukumva kasa tibi ndabona Livingstone muri Eden atasha Yeremia mu nkondo na Reveriano hari mu ruyigi na Yuvinali buhanza na Shomuzi na Gwemera Mivumo ngaho onye kunyamu yange na buno ya nwari ngo abasagira ibihe byiza Mama Livingstone na wari muri Eden atasha Manuel na Goretti bari ngaho munyamaboko na Mama Nineta ni mu Gisovu Gloria Era Bera na Kreya bari ngaho nyene muri Eden na Mama Shanera ngaho bose babandanye bitagatira

0: Reka nakire Siriro ku murongo. Alo alo Siriro.
1: Mwaramutse neza.
0: Bwakeye neza bwakeye.
1: Ahubwo cyane Imana ishimwe.
0: Namwe muri imori ngaho.
1: Eka umunsi kwiriye ngororoke neza. Nijo bihari bigenda neza.
0: Arabyumva neza cyane rege ibi byose uvuga ndabyumva kuberawe.
1: Yemeraze ko iyo mpamvu fusion angatoye kamanura ko usanga bimwe bivugana kandi wicaye kuri iyo ntebe izongoroka no kuri icyo kintu nyamatwi.
0: Nuko niko bimeze n'icyo gituma rero urabona ko ngira ngo n'ubuhinga butera imbere urabona nkaho urabye nk'ibi rero uriko tukaba turiko turavugana ukamenga tuyaga nk'abicaranye urumva ko ibintu bikomeye cyane gusa ngo ni no gushimira n'Imana ituma abantu baguma bagira ubwenge bwo kwiyumvira kugira ngo abari kure bagume bamera nk'abantu begeranye. Neza cyane urabona ko ubuhinga buri ko burihuta cyane gose urumva turi muri monde ya technology. Hari nibyo mu bihe byahera twibaza ko bitoshoboka ariko none umunsi tubona ko bishoboka. I'm not going to be able to get a little bit of a nubwo yo gakora no hasi utakabona ariko abantu bageze hasi abantu bakanyukura umuziki muhungu ibintu bigakomeye. Nuko Siriro nuko.
1: Mutoyi na mukuru.
0: Oye ibyo birabaho kuko urazi ko bavuga ngo umukuru ava mu bangana kandi kumbure ntantuzeye na ekipe yobura abayongora hari abashefu bo hejuru nyene nta ndunguzi yobura umutware birumvikana. Ibyo birashoboka nibyo ko nk'ubusanga hari abantu hari ku muhingamo hari anyuga
1: sanga
0: za Australia nka onye n'ibindi bice nyine bya Amerika ngaho onye gutyo
1: ni igitangaza
0: cyane rwose.
1: Reka tumubwire mu cyando ndere itangaza by'Imana cyangwa ndondere yakoze biriya kuko n'ibindi so bikora bakaguma ashira habandi bantu bari ko henga abantu kuma biga kungene misimbe ngambo imani zo habe bafasha bakadoha kungene tishora ko buri ndaho gubwo nyine ko tusimbe amwe aya muri Kenya mu masego ntambwa cyawe sizirira inyuma kandi sawa urakoze mu gihe cyano cyiza
0: ugira ibe byizasirira
1: aba bende ba kuri monaka
0: ikibembe ntacyo nzi Oya lisiriro nga onye muri America nawe tugushimire cyane bandanyugira ijoro gize nkuko bivuze abari ko baratwumviriza ari mu gatondo mugira igitondo cyiza abari ko mutwumviriza ari mu ijoro mandanye mwigirira ijoro giza ndabona usikari nziga masabo munara yabutanyira yagarutse mu gitondo cyiza kwamenyesha makuru ba radio ndi kiti ngo Claude Kongole Santos Irene Sonia Krisa Alina Kofi Mathieu Dieudonné ngabo bose babandanye bagira igitondo cyiza atumwana w'umuntu ni hatari n'umuntu aguma hindagurika kujya

Reka na gatura kano karimo biri kunzira poro mukizwa nga onye mubigenzi kabandanye kakugwa neza n'umujyango wawe ahuri nga onye igitega ya iburaza ndabona ari amuhinga bw'ivyuma rero Kofi Olivier Rubenwari akore mu ngata Matiyabu na Yezu tugizige cisaha imwe n'imita 58 bisigura kwigisha isa zibiri zirabura iminota ibiri muri studio za radio.

agaci saa zibiri n'iminota mirongo ibiri n'indwi cyangwa iminota itatu gusa. Ikiganiro iwacu kizaba kirangiye. Tubutsa ko mutwandikira amakuru tutashoboye kumenya ngaho mu kibano kugira ngo natwe tuzaze tubishikiriza ababijejwe kugira ngo nabo baze babishyire mu ngiro. Ubutumwa bugufi mu bwandika kuri ya nimero musanzwe mumenyereye ariyo nawe ko ndababwira 72 amajana 384 ijana na 6.

ikindi kintu rero novuga kiri muri kiri mu bintu bigi nyamukuru ikintu cyo kutiyizera kutiyemera cyo kintu kiragisibije mu barundi benshi ndetse n'abarundi kazi kubera ko hari abantu batinya gutangura umugambi bakavuga bati ati je bijya sinobikora bijya n'ivyabanaka ahubwo mbega kubera iki bito bivyi wawe banaka nabo bakavuga ati kubera ati bijya n'ivyanaka kutiyizera rero ni kimwe mu bituma umuntu ataho yishikana agumagira marche sur place bimwe batwigisha mu wa mbere ukaguma usimba usimbira aho uri udatera intambwe wera ruzogumubona abandi bantu bagishira ubwoba bagakora ku mugaragaro ariko nawe uguma ubaraba kubera wowe wishwe n'ubwoba gusa wishwe n'amasoni mama kubera gutinya guhomba acange kutiyizera ugumone ku bintu byose umengo ntibikubereye hari abantu bameze uko babona ibintu byose umengo ntibimbereye byobera naka wapi mugenzi ntawe bitabera gusa biteba kuza iyo bigushikiriye urahezuka jijuka nawe ukajijura n'abandi

urumva rero ivyo byose bire mu bituma umuntu atagira ingufu zo kusubira gukora ibikorwa by'iterambere anyabona muri wakamavuga ati ibyo nzokora byose nzohomba ana cyane cyane abantu batihangana urumva ko baheza bakagira bati ati je sinokora umugambi anyabona ibintu by'inyungu ziza zitevye ati je ibyo ntibindaba araheza urumva akagira ubunebwe muri we aho gukora kugira ngo arindire kugira ngo bize vyerere igihe murazi ko iby'Imana vyerere igihe ntivyerere inzara nabona vyera hageze kandi iyo bije hageze ntawe bitaryohera nawe mwene gukora ibyo bikorwa bije hageze nawe uraheza ukanezerwa ikindi rero navuga n'inyigisho mbi ziva ku bandi hari abantu bavuga bati inyigisho nako imigambi yose ushobora gukora uzohomba uwo muntu abikuvugiye impande kandi ukaba uzi ko yigeze gukora umugambi nawe hama agahomba uwo muntu azokwama guca intege ntazokwigera gutera intege n'umunsi wa rimwe kubera ko nawe byaramushikiye aguma mu ruhombo rero bica bimutuma wewe abona ko ibintu byose bidashoboka anyabona akaguma yizera mu ruhombo avuga ati ibintu byose no guhomba nta kungu

abagahe babagira bakagira bati ati jewe ibisino shora kubyihanganira ntaco nokora ati umugambi sino ukora akora kubura discipline cyangwa kubura batagira ukwihangana ibyo byose biraheza bikabatuma abatubaho gukora imigambi yabo iterambere.

ikindi kintu novuga ani ngorane z'ubutunzi iyo tuvuze ingorane z'ubutunzi kuko ntibiciro biduga bimanuka umuntu araheza akabura icyafata n'icyareka unamuze ugasanga yabiranguye bizimbye ngabo inyuma y'iminsi mikeya agaca usanga ibintu birazimbutse agaca usanga nawe ariko abihomberamwo uko ibyo rero ari umugenzi we abimubonye ko uwo mugenzi we ntaheza ngo atinyuke nawe ngo arangure kubera ko nawe abazi ko ashobora guhura n'iyo ntambamye

ikindi gishobora gutuma kuba intambamye ishobora kubura gutuma umuntu atubaho kagutangura umugambi w'iterambere kugira ngo nawe yiteze imbere arashobora kubura ukuntu aronka ingurane. Uno munsi byaroroshe hariho amabanki menshi atandukanye ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi aratanga ingurane ku bantu batandukanye. Umugabo kubura kumbure icyo gwatiriza cyangwa kubura umuntu akwishinga agaca usanga imigambi yawe igumye ibindoto ikugumyemwo urabuze uko bigenze. Ikindi kintu nohereza ko rero nohereza ko gutinya gufata ingingo.

muri make rero umuntu atinya gutangura ibikorwa by'iterambere yamatinya gutangura igikorwa cyo mushikana ku indi ntambwe yamarindiriye ibyo benshi bita amahigwe cyangwa umugisha ariko utinyuka gutangura niwe akorera amahigwe yiwe yamugisha urahezu kaza amugabe iterambere naryo rigaca rifatira ngaho rigaheza rikaza muri rigaheza muri kamuzira muri iyo nzira aba ariko arakora yo kwiteza imbere kandi barayamaze ngo iterambere risanga ubusanzwe arima utarima ntawe muzohurira murumva ko ibintu biba bikomeye rwose biba bisaba gufata ubuseriye bwinshi kugira ngo ukore witeze imbere ibintu byo gutinya ibintu byo kutiyizera urabubishyira ku ruhande.

Numara marifti azoyiguha ifti gusa azoyiguha cyangwa amaduka ya minca ko ya federation namusi numara marifti azoyiguha nugira ikibazo na kibazo nuko nukureye imeze telefone ni 678 5786

0: Bana ba mama, turaje tujinoti. Iyo noti ni duchike. Tuje muri miliyoni na 50.
1: Ni umva rero, ijambo ni iryo. Twari dusigaye ku magufa gusa. Kumbure twohatorera kabiri. Gaburamo gatatu, izo miliyoni 50. Ibi tuvyiga kuyasigaye.
0: Twonganya gute? Kandi ari kibonzo bisigura. Je na twari miliyoni 30, namwe muragabura izo miliyoni 20.
1: Umve, uratanguye kuza ninda ndende. Niho witwa Nyabuda. Turinze tuyabya. Dutegerezwa kunganya.
0: Je bona ganye cyumviro, parameshi.
1: Nyabuda, ivyo bintu tugaburamo gatatu.
2: Nabagabo. Ubwo muribuka ko mugira mupfa amahera atari nayanyu.
0: Nari gutangara. Igituma utari bwavuge kuva kare.
2: Navuga iki mugira musahure? Ibyo mugira byose, jyewe ibyo bintu sindabishigikiye namba. Kandi sindakabati nzonabivuga. Mukayajya ntimuname.
1: Wa mugore we, aho natwaje kwanikira me, uze wihenduciro no hasi. Tuzoca tugufuta mu bugambwe wacu. Urabona?
2: Mbeka bumba aho wikura mu bwenge. Aya mahera twayakoresha ico yagenewe. Tukubaka nk'ibitaro. Wopfa.
0: None ninde yakubwiye ko tutazokubaka. Tuzokoresha miliyoni 50 tugejeje hagati bazobona ko twakoze batwongera yandi.
1: Uremeraga Nyabuda ko tugabura hagati ikizoba tuzonwa umuti. Ega hapfu wavutse kandi nikiribwa ipfu.
0: Gumukira hiyo. Nije ntwara menshi n'inkibagwa nk'uko ya mbere yabazwe zose ziragarama.
1: Nimba wase imenyo yarye wenyine n'ubundi wari gipfa mutima cikwegerako. Ntuzusubire kuduhitana ngo tujane kwiyamamaza.
2: Ibyo mugira byose mumenye ko kuba turi imbere y'abandi bitaduha uburenganzira bwo kubakanda miza mura Kenya yabadutoye tubaje tubamongore nk'intama ariyo badushizaho turi

uno munsi nza kubakubitsa ikintu citwa ngofi ama indirimbo gusa bugenda bukibuki ama mu nyuma ucumva igisurprise ndafite ngaho mu nyuma narababwiye ko Fortran bigira imana muri kino gihe ataza byorusha kumudiho umva ko utaza abawundi ngo uza bukebuke ariko uza ukubita ni umvise uwo mudundo nawe ucumva batinane.

0: Bana ba mama, turaje tujinoti. Iyi noti niducike. Tuje muri miliyoni na 50.
1: Niwumva rero, ijambo ni iryo. Twari dusigaye ku magufa gusa. Kumbure twohatorera kabiri. Gabura mu gatatu. Izo miliyoni 50. Ibintu tuvyiga kuyasigaye.
0: Twonganya gute? Kandi ari jewe nzobisigura. Je natwari miliyoni 30 namwe muragabura izo miliyoni 20.
1: Umve, uratanguye kuzana inda ndende. Niho witwa Nyabuda. Turinze tuyarya. Dutegerezwa kunganya.
0: Jebona ganye cyumviro. Parameshi.
1: Nyabuda, ivyo bintu bireke. Tugaburamwo gatatu.
2: Mwabagabo. Ubwo muribuka ko mugira mupfa amahera atari nayanyu.
0: Nari gutangara. Igitumu twari bwavuge kuva kare.
2: Navuga iki mugira musahure? Ibyo mugira byose. Jewe ivyo bintu sindabishigikiye namba. Kandi sindakabati nzonabivuga. Mukayaje ntimunampe.
1: Wa mugorewe. Aho natwaje kwanikira me. Uze wihendukire no hasi. Tuzoca tugufuta mu mugambwe wacu. Urabona?
2: Mbeka bumba ho wikuramo ubwenge. Aya mahera twayakoresha ico yagenewe. Tukubaka nk'ibitaro. Wopfa.
0: None ninde yakubwiye ko tutazokubaka. Tuzokoresha miliyoni 50 tugejeje hagati bazobona ko twakoze batwongera yandi.
1: Uremeraga Nyabuda ko tugabura hagati. Ikizoba tuzonwa umuti. Ega hapfu wavutse kandi nikiribwe ivu.
0: Gumukira hiyo. Nije ntwara menshi n'inkibagwa nk'uko ya mbere yabazwe zose ziragarama.
1: Nimba wanse imenyo yarye wenyene n'ubundi wari gipfa mutima cikwegerako. Ntuzusubire kuduhitana ngo tujane kwiyamamaza.
2: Ibyo mugira byose. Mumenye ko kuba turi imbere y'abandi bitaduha uburenganzira bwo kubakandamiza. Murakenye yabadutoye tubaje tubamongore nk'intama ariyo badushizaho turi.

0: akura kuri 68 67 86 72 amaja 344 166 umunwanyi allo
1: aramukije
0: yambuwan
1: yego mwiri wa mahoro
0: basi bintu ni sawa turashima ninde tiyago twakuyuri
1: na cyane wa muntu yibereye munsi y'igiti kuri cyane nice
0: ah kuri cyage oya cha wewe ewa wewe kumuna ngo ndahaciye singubuntu uburi hi uri mu mashami
1: nimero yanje ni nyene nimero yanje ni nyene kandi kesi gashoboka twamaturi kumwe nayo
0: iyo nimero yawe bibaza ngo ndayibona oyiri muri vya vyuma byakugwa n'abana b'abantu
1: ah rumba bitabika
0: aha wabitoye
1: ego nishimira imana rero w'imagamba
0: ehe
1: ubwo kabisira umunsi akaba yibere nyene aharondera ubuzima nyene hakurikanike
0: ye ni kurondera ubucumbishwa kumwemugabo
1: nuko kugira ngo ndabe kw'abana nyene batonda bagacuku
0: barye bahage hanyuma baheme nabo bikunezereze
1: urakoze
0: reka nenda guha kanya wifurize ijoro ryo
1: reka mpere ku muntu wampaye umurongo manje sinjira himagambi wacu se mbona umuvyeyi wanjye mama
0: ego
1: mbona n'undi muvyeyi nyene ewa bibi wa batoni
0: ego
1: mbona na seri wa jewe n'abana banjye bose
0: ego
1: mbona na Olivier Gofre aho rero ahanasimbiye hafi ya bakasuraheba ku isumo kubera seri wanjye ava kwa bakasuraheba mu muryango
0: ego
1: yewe kabisa nje mbona na Joy na Inosa na Tio na Tresoro n'abagenzi babo bose eka abanyamagamba bose babanzi ku izina rya Nshimira Imana Fonsiye ndabahaye yambi namwiriwe bwinshi
0: yego
1: bumve neza yuko duteramanye kuri iyi radiyo nico kamatayo kiritiri indundi
0: yego
1: mugire ibihe byiza rero murakoze
0: turagushimiye mwana
1: sawa ariko hari akaririmbo mwanyemereye mutarampa
0: akahe
1: nakavuge
0: kavuge
1: ya misi ya Aizira Muhimbare
0: iyo ndirimbo yitwa ya misi
1: nicyo zina ryayo
0: reka Matiye acabaza vya vyuma
1: bacha nanjye Matiye nashinze umenga ndibakame
0: nuko turagushimira ka tubaze ka karirimbo ya misi
1: ni muntu umwe gatanda babaze
0: aho
1: ka kiganiro kimwe kimigani n'ibitito
0: yaho
1: kiracabaho gikibaho
0: kirabaho ejo saa mbiri na nusu uzogitega abiri z'ijoro
1: muratanga kandi ho guterefona
0: oya nta mwanya tuzotanga
1: ehe no gutaramana namwe gusa
0: ya misi Narvera
1: ego kabisa muhimbare
0: ego reka turabaza vya vyuma mukanya reko cyo ugucugatamba wagiteguriye none
1: basha na mama na mabo ko nabonaga hayo bose
0: aho
1: ndabasabye bakumvirize kandi kabagwe neza
0: ngako karagushikiri
1: ambere kabyo dafashe
0: sawa

Mwamini tita tutuzuba turangi nje, ibiganiro byacu ni mukunda ni mwegu mwese muri kumarurute gabiri, turazi yuko muri kumarurute gabiri. Hariho abatabonana n'abandi, hari abadakundanye, hari abadakundana. Kubw'ivyo rero, kubwo muri kumarurute gabiri, turabatumiriye mukundane, mubandanye mwironderera ijuru. Ni mu minota ibiri tuzuba turangije ibiganiro byacu. Bari ngai kigoma mwese turabifurije ijoro giza, aho bageze ku isaha 5 n'iminota 58. Hano kunsamiriza indi kuri turi mu buryo bwose ni saa 4.